makambwe songi songi bandi koye likambo na motema ye ngai na motema ye.